uthando uyalidinga nami ngiyalidinga sonke siyalidinga yazi uthanda mina nginokungidida ukuleli snide mphumela ngiyobona amashita shaya ispinza bese nginokukudinga ukuthi wenzani nobani mangingekho mangicabanga leyo nto iyangidina ngihambe nawe estradeni ngibambe ngesandla amajida uma wakubheka

Gosam so bagqeda singabhetha banonga smeke ngosihlakha ijima mbambe yabaleka nanyeke lento ngayinqena imedak yangifuni yangifenza soyiqeda shaye ngokuthesha.